Toto Kimmel. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timist. Aso Kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. Yowal. Nepant. In Timistli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Timetzli. Nehua. Yowal. Nepantli.